0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: One radio time is 9:34.
1: Para muna, mag-usap One muna tayo.
2: Usap One. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
3: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. Dot.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio 99.7 News FM.

Crooked Music and Beyond. One Radio 99.7.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One radio time is 10:33.
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy Gen Z.

0: One Radio, 99.7 News FM, dot.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Bread.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Pinoy Gen Z sa One Radio.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, mangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kambilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z, sa One Radio, Pinoy.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
10: You're listening to One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. 10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

American music and beyond. One Radio 99.7.

0: Hola. Make this city go red.
1: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
3: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolanja. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Takdag sa kamot kan mga otoridad, ang Rank 8 Regional Most Wanted kan Bicol Region huli sa patong-patong na kasong pang-aabuso sa banwaan kan Ginubatan, Albaya. Ministro na akusado ni alias Nasty, may live-in partner, Liborera, as in residente kang nasabing banwaan. Nahampang ini sa mga kasong attempted rape sa irarom ka na Article 266 Dash A, as in Article 266-B, kang Revised Penal Code na kinatigan kang Republic Act 8353, the Anti-Rape Law of 1997, na may rekomendadong piyansa na 120 mil pesos, as in apat na numero, kana qualified rape sa irarom kan Article 266-A, as in Article 266-B, kang Revised Penal Code na warang inirekomendang piyansa sa kada saro. Naaresta rin niya sa pinagsarong puwersa kana Criminal Investigation and Detection Group Albaya Provincial Field Unit, Albaya Police Intelligence Team, Regional Intelligence Unit, Police Intelligence Unit, Albaya Police Provincial Office, First Albaya Provincial Mobile Force Company, as in Ginumata ng Municipal Police Station. Sa presente, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang akusado para sa magkakanigong dokumentasyon as in tamang disposisyon. Ayan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aram mo. Ako si Bernadette Banawon at ito ko na.
3: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
6: One music, one voice, one mission,
3: one station.
6: One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
6: Dahil
3: tindugo na. Bicolandia.
7: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
8: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang mayat-mayay gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
8: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: 201.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Mikolandia. Uy na ang barata sa oras na ni Natod Sendog and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nung diyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Tinuyaw ni Senator Erwin Tulfo ang subot padagos na pagbalgara kana perang negosyante sa nag-iiral na price freeze. Asin na nga po dan sa Department of Trade and Industry na magsagibo ng aktual na inspeksyon sa mga merkado nga ng masyerto ang proteksyon sa konsumidoras. Ipinatob kanditi ay ang price freeze hanggang Mayo 10 bilang simbag sa paglanggaw ka na presyo kanwang produktong petrolyo as in epekto kan tensyon sa gitnang silangan. Alagad si Gunki Tulfo, may mga report na dainin na susunod, particularmente sa saradid na tindahan as in lokal na merkado. Sigun sa senador, ang mga konsumidores nagdalaom sa saradid na tindahan ang pinaka-apektado ka na siring kening gibo. Uli sa limitado ang sa indang pagpipilian sa pagbakala ka na panginatapang ay puhan na. Dugang pa niya, pag-ubastante ang paglaom sa nasa mga report na sin dokumento, kay puha na maglatag ang DTI kan mas aktibong presensya sa mga merkado sa paagi kan na on-ground inspection na tinawan doon man ni Tulfo ang nanawaranin sa isay ang mga programang ayuda kundi na pupukulan ang manipulasyon sa prasyo kan mga barakalo na sa iraram ka nag-iiral na lay ang sisay man magbalgar sa price freeze ang pedesir manimbag sa kasong administratibo pagumulta as in posibleng pagkakakulong depende sa pag o sa gabat kan na pagbalgar. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Aram mo ako sa Erickson Brutas Team. Tugo na!
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang, maya't maya'y gumigising sa damdaming, nagmahal, minamahal. At magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM

0: on Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.et.

Caribbean music and beyond. One Radio 99.7.

0: American music and beyond. One Radio 99.7.
1: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan barata sa oras nini. Natod sa indo kan best cafe Gwina 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipigsugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya kan gobyerno na tulos na tabangan ang mga komunidad na naapektaran kan ashfall hali sa Bulkang Mayona, partikularmente na sa mga banuaan kan ginubatan asin kamalig sa probinsya kan Albaya. Susog sa Presidential Communications Office, puga-puga na ang ipigsasagibong response operation kan gobyerno nganing maprotehiran ang salud kan publiko, masyerto ang kaligtasan kan mga residente, asin mamantiniran na bukas ang mga tinampo, asin importanteng serbisyo sa mga apektadong lugar. Nanginot ang Department of Public Works and Highways sa clearing operations nganing halion ang mahiibog na abo sa mga panginot na tinampo, asin masyerto ang ligtas na pagbiyahe kan mga residente, asin emergency responders. Mantang nagbariwas man ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang nasa evacuation centers, kabalidigyan mga rinibong food packs, ready-to-eat meals, asin iba pang relief supplies na nakapreposisyon na sa Bilog na Bicol Region. Nag-deploy man ang Department of Health ni N95 mask, mobile clinics, as in water station, nganing simbagan, ang mga problemang pangsalud, siring kan abo, dipisil sa paghangos, as in iritasyon sa mata kausa kan abo. Sa tabang man kang Department of the Interior and the Local Government, ipinakalat ang Bureau of Fire Protection para sa water spraying, as in paglinig din abo sa mga komunidad. Pinanginota na kan Office of the Civil Defense, as in kang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mahigot na pagpapautob ng evacuation as in paragos na monitoring sa mga high-risk area. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moods, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras din ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po din riyan na sa mga butika sin supermarket nationwide. Binisto kan Department of Labor and Employment Bicol ang lokal na gobyerno kan Malinaw Albaya bilang 2026 Top Government Internship Program Partnership Institution. Sa Bilog na riyon, kasabay kan na selebrasyon na kan ika-124 Labor Day. Personal na inako ni Malinaw Mayor Cheryl Capus Bilo ang sertipiko asin plake bilang pagbisto sa epektibong pag-implementara kana programa sa saindang banwaan na. Mientras tanto, binisto man akan LGU ang importanteng ambag ninda Employment Focal Joberta Carillo asin Paso Manager Andre Philip Albaniela sa matrayong pong implementasyon kan GIP na nagambag sa pagkuakan na sabing onra. Sigun sa LGU Malinawa, nagpapahiling ang pagbistong ini sa tultol na pag-implementar kan Government Internship Program. Sarong inisyatibo na bakusan ang nagtataonin na para mientras na trabaho, kundi magsiserbima na tulaya, pasiring mas sa mas pusog na futuro kan mga binibisyaryo. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, ara mo ako si Erickson Brutas, tugo na.
0: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Dot it. Retro Jam.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: One Radio 99.7 News FM Daen.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7. Retro Jams.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dotted.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap.
7: Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
6: Available in all supermarkets near you.
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in 2 variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: One Radio, 99.7 News FM. Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicoladia. Shada, ang mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa inyo ng mandadangog, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, local, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Parada Lugan!
1: Sa headlines kan Parada nin Bareta.
0: Parada 30! Headlines.
1: Rank 7 provincial most wanted persons Albay Calabozo sa kasong statutory rape. Coast Guard naghatod nin water desalination unit sa Ginwatan para sa mga biktima kan Bulkan Mayon. Bypass operation sa siyudad nin Tabaco matrayumpong na ikasara sa kabila nin Pag-Alboroto kan Bulkan Mayon. Labi sa 6,000 na harong sa Albay apektado kan ashfall. Governor Rizal nagpagirumdum sa salud asin seguridad. Clearing operation sa nagkapirang mga lugar sa Albay na naapektaran kan ashfall nagpapadagos pa. Family food packs padagos na ipigbabariwas sa mga pamilyang naapektaran kan ashfall hali sa Bulkan Mayon. Sa lado nasyonal, kampo ni Jay Sonza, pigahagad na ibasura ang kaso. Pigiit na warang jurisdiction ang Pasay RTC. Pagkakasibag ni dating Deputy Ombudsman Karandang ipigpapawarang bisa kan Korte Suprema. Tulfo, pigpapahiroan DTI ang aning aksyonan ng mga negosyanteng dahil nagsusunod sa price freeze. House Panel, inirekomenda ang impeachment articles kontra KVP Sara. JV Ejercito ipipagkomento sa Senator Bato sa no work no pay policy para sa mga absenteng senadora. House Panel nakahanap ni insufficienteng basihan nga ni i-impeach si VP Sara Duterte. Sa luwas kanasyon, tulong katawo gadana sa subuot hantavirus outbreak sa Sarong cruise ship sa Atlantic Ocean. Project Freedom kan US ipigpapadagos na tanganing isalbar ang mga barkong na trap sa Strait of Hormuz.
0: Parada 30, Parada 30,
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kita mo niya ni Lunes, Mayo 4, taon 2026. Kami po ang sa iyo magiging tagapaghatod, Bareta. Ako si Sandara Oro. Ako man po si Gislian Camu. Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet as in nahiling man kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasirin na kita sa mga detalyes kan Bareta sa lado lokal ng hatol sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30,
1: Calabozo ang rank 7 provincial most wanted person kanalbay makalihis ni Madakop sa kasong statutory rape sa siyudad ng Tabaco kasog mang aga Mayo at res. Ninibidan akusado na si Alias Bala, 21 anyos, soltero asin residente kanaunang bitang siyudad. Segun kay Provincial Director kanalbay PPO, Police Colonel Noel Donato Nunez, nadakopan akusado

0: Desalination as in purification unit sa Banuaan kan ginubatan tanganing tustusan ang pangangaipos sa malinig na tubig kan mga residenteng apektado kan pag-alboroto kan bulkang mayon. Sigon ki CGD Bicol, Commander Commodore Ivan Roldan, magdadanay ang nasambit na ekipahe sa lugar sa sagkod na kaipuhan tanganing masiguro ang daing mapuputol na supply nin inumon na tubig. Inihayag ni Roldan na kaya kaining mag-produce nin labi sa 10,000 na litro nin ligtas asin malinid na tubig lambang aldaw. Apiser ka ini, nagpadaraman ang Coast Guard in 38 na personaheng kabilang sa Sindang Deployable Response Group. Tanganing magtabang sa lokal na gobyerno kan ginubatan sa pag-asikaso sa mga pangangipo kan mga apektadong residente. Padagos man ang pakikipag-olay asin koordinasyon kan Coast Guard sa mga lokal na opisyal asin iba pang ahensya kan gobyerno tanganing masiguro an makaskas asin epektibong paghatod nin tabang sa mga komunidad sa bilog na Albay.
1: Metras tanto matrayong pong naisagibo kan mga operatiba kan Tabaco City Police Station kaiba ang City Drug Enforcement Unit asin iba pang kooperatiba ang sarong anti-illegal drug buy bust operation na sa kabila kan Padagos na pag-aalburuto kan Bulkang Mayon. Sa operasyon na ikinasa kasog mangudto Mayo 3 sa sarong barangay sa Tabaco City, nadakop ang suspect na pigbistong si alias Brada, 24 anyos, soltero asin residente ka naunang bitang syudada. Sigun sa pulisya, pigkukonsideraran suspect na sarong street-level individual na sangkot sa illegal na droga. Nakumpiskar sa operasyon ang pigtutubudang shabu, buy bust money asin sarong unit din itom na motorsiklo na pigamit subuot sa transaksyon. Dugang pa kan pulisya, dawa may banta kan mga aktibidades kan Bulkana, nagpapadagosinda sa pagtuman kan sa indang trabaho, tanganing masyertuman ang seguridad kan mga residente sa apektadong lugar.
0: Mientras tanto, kinumpirma ni Albay Governor Noel Rosal na uminabot na sa labi 6,000 na kaharungan sa ikatulong distrito kan probinsya ang naapektaran kan pag-uranin abo o ashfall kasunod kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon kang nakaaging Mayo 2. Dagdag kaini, mahigot na nagpapagirumdom ang gobernador sa mga residente urug na sa mga apektadong lugar na pirming magsuulot ng face mask ini tanganing malikayan ang paghangos kan abo na pwedeng magtaon ng peligro sa salud. Kasabay kaini, sinaysay man kan gobernador na nagdadanay ang pakiolay kan FIVOX na bawal munang maglaog o magkundusir ng anuman inspeksyon sa loob kan danger zone. Sigon sa mga eksperto, posible pa ang mga bigla ang pag-alboroto kan Bulkan anumang oras siring kang nairehistro kang nakaaging Sabado. Padagos man ang monitoring kang lokal na gobyerno sa sitwasyon tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga namamanuaan sa palibot kan Bulkan.
1: Nagpapadagos pa ngunyan ang clearing operations kan mga otoridad sa natatada pa mga volcanic ash o abo sa mga tinampo kasunod kan aktibidades kan Bulkang Mayon. Segun kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Bobby Cristobal, nagdugang na sindanin manpower ngani na matapos tulos ang clearing operations. Kaibanan sa nagtatrabangan ngunyan ang PERSA kan Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Department of Public Works and Highways, asin iba pang mga ahensya di gobyerno. Kaibanan, obheto kaini na malinigan na ibinagsak ng mga abo ngani na dai magkausanin aksidente asin huma sa salud kan publiko. Mientras tanto, sinabi man kan opisyal na pugapugaman ang paghahatod nin tabang sa mga albayano na apektado kan aktibidad kan Bulkana. Napag-araman na nakapag-abot naman nin family food packs sa mga apektadong lokal na gobyerno sa tabang kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol.
0: Mientras tanto, nagpapadagos ang pag-pick up kan mga lokal na gobyerno nin mga family food packs na ibabariwas sa mga pamilya na naapektaran kan ashfall kan nakalihis na Sabado. Basado sa impormasyon, hala sa Department of Social Welfare and Development

0: Development o DSWD na nagkukuhaan mga lokal na gobyerno hali sa 3rd District and Albayni nasa 22,220 family food packs sa Malubog Warehouse. Napag-araman na enot naman na nakapag-pick up ang Banwang Ankan Kamalig ni nasa 3,888 family food packs ang iba sa mga ini ang naibariwas na sa mga residente. Sa ibanan man sa alokasyon ang Banwaan kan Ginubatan na sin siyudad kan Ligao ngani na masyarto ang padagos na distribusyon.
1: Ngayon, pasirig naman kita sa detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal na atol sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa, mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Pigahagad kan kampo ni dating broadcaster na si Jason sa ang pagbabasura kan kasong pigsaangat kontra sa iya as inipigiit na waraanin jurisdiction ang Pasay City Regional Trial Court para akuon ang kaso. Sigun kay Attorney Mark Tolentino, abogado ni Sonza, dahil subot sakop kan jurisdiction kan Pasay RTC ang kaso. Huli taday man nakaistar sa naunang bitang syudad si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pigtutukoy ninda nga complainant sa kaso. Marurunduma na inaresto si Sonza sa sayang harong sa Quezon City kan mga operatiba kan National Bureau of Investigation o NBI kan Webes huli sa subuot pagpapalhok nin salang information online. E sinagibo ang pag-aresto sa visa kan warrant na inilawas kan Regional Trial Court Branch 118 sa Pasay City. Sigun sa mga investigadora, may inaatubang na cybercrime-related charges si Sonza katakot sa subuot pagpapalakop din sa lang medical information kontra kay Presidente Marcos. Dawa pigtutuhuta na makapagpiyansa nin 10,000 de peso si Sonza, itinaram ni Tolentino na pigahagad ninda ang temporaryong pagpapalaya sa iya sa paagikan recognizance o pagpapalaya na warang pigbayadan na piyansa.
0: Mientras tanto, pinal ng pigpapawarang bisa kan Korte Suprema ang naging desisyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na halion sa pwesto si dating Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Sa desisyon na ipinaluwas kang nakaaging Enero 29, taong 2026, sinuportaran kan halangkaw na hukuman ang nainot na ruling kan Court of Appeals na nagsasabing wara nin otoridad ang Office of the President na magtangkas o magdisiplina sa sarong Deputy Ombudsman. Sigon sa Korte Suprema kaipuhan na protektaran ang independensya kan Office of the Ombudsman tanganing dai ini maimpluwensyahan nin anuman na political na aspeto. Pinagtibay man kan korte ang siring na doktrina tanganing masiguro na talingkas ang opisina sa kontrol kang ohekutod. Kulay sa pagdideklara na void o warang saysay ang sa iyang pagkakasibag kan taon 2018, ipinag-order man kan korte ang tulos na pagpaluwas kan mga retirement benefits as in sweldong dai na resibi ni Carandang. Magigirumduman na sinibag si Carandang sa pwesto matapos magpaluwas nin pahayag sa media dapat sa investigasyon sa pigtutubudang yaman ni Duterte. Alagad sa paghiling kan korte ang sa iyang mga sinabi nagpapahiling sananin neutrality as in partisana kan normal na proseso kan sarong preliminaryong investigasyon.
1: Mientras tanto, tinuyaw ni Senador Erwin Tulfo ang subuot padagos na pagbalgar kan pirang negosyante sa nag-eexistir na price freeze as inangapudan sa Department of Trade and Industry na magsagibon in aktwal na inspeksyon sa mga merkado nganing masyerto ang proteksyon sa consumidores. Ipinautob kan DTI ang price freeze hasta Mayo Agis na maginsimbag sa paghalangkaw kan presyo kan produktong petrolyo as in epekto kan tensyon sa Middle East. Alagad sigon kay Tulfo, igwang mga report na dayin ni nasusunod partikularmente na sa saradit na tindahan as in lokal na merkado. Segun sa senador, ang mga konsumidores naglalaom na saradit na tindahan ang pinakaapektado kan siring kainingibo. Huli sa limitado ang sindang pagpipilian sa pagbakalkan ng pangenot na pangangaipuhana. Dugang pa niya bako bastante ang paglaom sa mga report asin dokumento kay puha na maglatag ang DTI kan mas aktibong presensya sa mga merkado sa paagi kan on-ground inspections. Tinawang doon man ni Tulfo na nawawaranin sa isay ang mga programang ayuda kunday mapupugulan ang manipulasyon sa presyo kan mga barakalon. Sa irarong kanagiiral na ley, ang sisema na mabalgar sa price freeze ang pwede ser manimbag sa kasong administratibo pagmumulta asin posibleng pagkakakulong depende sa gabat kan pagbalgara.
0: Mientras tanto, pagtitibayon kan House Committee on Justice kunya na aldaw ang report na nagre-rekomenda kan articles of impeachment sa Senado kontra ki Vice President Sara Duterte. Sigon ki House Justice Committee Chair asin Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, natapos na kan komite ang paghiling kung igwang probable cause ang mga ebidensyang ipighampang sa inda. Nagluwas sa pagdangog ang nagkapirang magagabat na alegasyon kaibanan ang subuot paggamit ni 612.5 million na confidential funds kung saan 125 million peso subuot ang nagasto sa loob sana min 24 oras. Pinuyaw man kan House Committee on Good Government and Public Accountability an envelope system asin subuot kahinahinalang mga resibo. Sa suway na forensic analysis kan National Bureau of Investigation o NBI, nagluwas subuot ang pamimeke nin mga pirma. Basado man sa Philippine Statistics Authority o PSA, natukoy ang mga peking pangaran kan mga recipient mantang kinumpirmar kan Commission on Audit o COA ang disallowance na nag-abot sa 73 million pesos. Kaibanan pa sa akusasyon ang subot kill threat kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin dating Speaker Ferdinand Speaker Martin Romualdez.
1: Mientras tanto, kinumpirmar na Senate Ethics Committee at Chairperson Senador J.V. Ejercito na pipakomento ninda sa Senador Ronald Bato de la Rosa katakod sa panukalang amyendahan ang Senate rules at asinipatuman ang no work, no pay policy para sa mga absenteng senador katakod kan isinagibong pagguhuron kan Senate Committee on Ethics and Privileges tanganing talakayon ang mga reklamong ipigsaangat sa komite. Siguin kay Ehersito, huli sa mga naging issue, may proposisyon na baguhon ang mga polisiya manungol sa absenteeism asin pinaghagada ninda ini nin komento si De La Rosa sa bagay na ini. Dugang pa ni Ehersito na ang pigtutukoy na proposisyon ang no work, no pay policy. Bako sa buot ninda ini basta may papatuman ka ito, huli ta kinakaipuhan pa nin aksyon kan Senado bilang sarong bilog na kapulungan bago maamyandahan ang mga polisiya. Padagos man na pighalat kan komite ang simbag ni De La Rosa katakot sa issue. Marurumduma na dahi pa nagpapahiling sa publiko asin dahi man nakakadalo sa mga sesyon sa Senado si De La Rosa puon pa kan Nobyembre 2025 katakod kan mga aligasyon na nagluwas ang International Criminal Court o ICC nin warrant of arrest kontra sa iya huli sa kontrobersyal na war on drugs. Huli kaini, may inaatubang man siyang ethics complaint dahilan kan sa iyang halabang pag-absent. Ipigit ni Ehersito na mas marhay kung voluntaryong isakripisyo ni De La Rosa ang sa iyang sweldo asin allowances mantang padagos ini sa absent. Dagdag pa niya na dapat pareho ang pagtrato sa mga opisyal asin ordinaryong obrero sa polisiyang no pay, no work, no pay policy.
0: Mientras tanto, inaprobaran kan House Committee on Justice ang committee report na nagsasabing may probable cause o sufficienteng basihan sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkasaro ang 55 kongresista na nag-attender digdi asin nagboto na pabor sa motion. Ipinahiling kan unanimous vote an makusog na suporta kan mga miyembro kan komite sa nasabing lakdang bilang parte kan sa indang proseso sa importanteng mga issue. Pulodig de nakahanap an komite nin sufisyenteng basihan nga ni ipadago saan proseso kan impeachment. An nasabing lakdang parte kan constitutional process kung sain pigbubusisi kan kamara an mga reklamo bago inituluyang ihampang sa plenaryo para sa pagdidesisyon.
1: Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon nahatol sa tuya kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas ng tao nangangaypuhan po iyan din minerals kaya ugaliun ang pag-inom din sarong kapsula or aldaw nganing makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Supplement mababakal sa mga botika nationwide. Ang sabi po kan PAGASA, Easterlies ang nakakaapektar munyan sa nasyon. Dahilan kay ni ang Zamboanga Peninsula asin Palawan na magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-urana. Posible digde ang flash flood o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kuminsan makukusog na pag-urana. Mientras tanto ang aldaw masirong alas 5.42 nin pagkaaga asin masunob alas 6.14 ngunyan na pagkahapon. Aramun taman ang baratang pangsalud na hatol sa indok kan Kyusai Massage Oil sa kulog asina tanglay kan lawas haplasanin Kyusai taan Kyusai napakahusay. Mababakal sa mga butika nationwide. Emergency teams as in medical assistance idineploy na sa mga evacuation centers sa Albay. Robelin Basaysay, idetalye mo.
2: Sa sugo ni President Bongbong Marcos, tulos na idineploy ang mga emergency teams para sa medical consultations sa 17 evacuation centers sa rehiyon. Kaiba na ang tulong evacuation center sa Banuaan kan Kanalig. Aktibo naman ang disease surveillance particular na sa mga respiratory conditions, arog kan hika asin bronchoconstriction o ang agihan kan paro sa hawak, huli sa epekto kan ash fall. Mahigot man na pigmamantener ang water sanitation and hygiene measures sa mga lugar na itinalagang evacuation sites tanganing masyerto ang salud kan mga bakwit. Nasa haros 10,000 masks na ang ipinanao kan DOH katabang ang Provincial Health Office kan Albay bilang proteksyon sa peligro na darakan ashfall. Andam naman ang mga salbutamol nebules na siyang irereseta kan mga doktor para magamit kan mga pasyenteng nagmamati ng grabing sakit sa paghangos.
1: An oras to po, alas 5.26 na nin pagkahapon na. Pasiring naman kita sa mga bareta sa luwas kan nasyon. Uminabot na sa 3 katawo ang nagadana na lunad din sa rong cruise ship sa Atlantic Ocean makalihis ang pigtutupudang outbreak kan subuot hantavirus sigon sa World Health Organization o WHO. Ang hantavirus madalas priming na ipapasa sa tawo hali sa mga ihi asin ati nin kino asin pwedeng magkausa nin grabeng kulog sa paghangus. Sa bihirang tsansa, posible man subot ini nga maipasa hali sa sarong tawo pasiring sa iba pang tawo. Nai-report na an outbreak lunad nin MV Honduras na pipapipadalagan kan oceanwide expeditions asin ang barko bumiyahe hali Argentina pasiring sa Cape Verde. Sigon sa mga otoridad kan South Africa, an inot na pasyente na nagpahiling din sintomas, iyo ana 70-anyos na lalaki na nagadana mantang nasa barko asin ang sa iyang bangkaya presentang nasa St. Helena.
0: Nagkahilang man ang sayang 69 anyos na agom asin linika sa South Africa kung sa ina nagadan man ini sa sarong ospital sa Johannesburg na kumpirmar na ang mag-agom mga Dutch national. Inireport man na ang ikatulong nagadan na presente pang nasa barko mantang piguhurunan kung ikakaag sa isolation ang duwa pang pasyente sa mga ospital sa Cape Verde. Sigun sa WHO, nakikipag-koordinar sinta sa tahaw kan mga nasyon na sangkot asin operator kan barko para sa medical evacuation kan mga pasyente, public health risk assessment asin pagtataonin suporta sa mga lunad kan barko.
2: Niyantras tanto, inihayag ni U.S. President Donald Trump na mapuon na niya na Lunes ang operasyon na pignaranan na Project Freedom. Tanganing giyahan asin apalwason ang mga barkong na trap sa Strait of Hormuz sa tahaw ka nagpapadagos na tensyon sa rehiyon. Sigon sa report, obheto kang nasang bitaplano na tabangan ang ginatos ng mga barko asin ribo-ribong mga seafarers na naapektaran kan gyera na nagpuon pa kanakaaging Pebrero 28. Nagkapirang barko na sa lugar ang na-report nin mga nag-report nin mga pag-atake asin nagtitios ng unyan sa kakulangan nin supply nin kakanon asin iba pang pangangaipo. Sigon sa militar kan US, magamit sinda nin mga guided missile destroyers labi sa sanggatos na eroplano asin maabot sa 15,000 na mga personahe tanganing masiguro ang ligtas na pag-agi kan mga barko sa nasambit na waterway. Alagad, binatikos ini kan Iran asin sinabing puro saruining pagbalgar sa mga ceasefire terms. Sa lunas kan sitwasyon, nagpapadagos pa man ang negosasyon sa tahaw kan mga representante kan Amerika asin mga opisyal kan Iran tanganing maresolbaran ang krisis na nagtataon indakulang epekto sa global market asin ekonomiya.
0: An oras na po, alas 5.29 na nin pagkahapon. Iyan po ang naging katiripunan kan sa tuyang mga bareta na kaibahan ta sa paghatod kan mga bareta sa Technical Department si Sir Luzon Bornazal. Sa baretang pansalud na kaiba ng taman si Robelyn Basaysay. Sa mga paraan tabay ta sa bilog na probinsya, kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, day tulos maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sa inyong naging tagapaghatod bareta, ako si Sandara Oro.
2: Ako man po si Jislian Camo digdi sa One Radio 91.3 News FM. Pindugo na.
3: Para!
4: Para muna, mag-usap One muna tayo.
5: Usap One. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo. at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protekta ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Listening to One Radio.
11: One Radio. Premium music ambient. One Radio 99.7.
12: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wow!

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

Jones, my line of evening. Can we call in? Anna says, then I'm mine.

0: Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gem Products. Para naman po sa ito yung mga katindugan na magagayon in the City of True Love. Kay po niya doon oras para mamantinin ang sa ito yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahandspa, glute drip, glute 4 push, Slimming Excel is Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya Marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang Sanakanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po nato, Anna Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Pink Spa. Thank you so much. The Tina Boyana Show! Yes, nadadang umabog ito dyan sa One Radio Tabaco as in sa OneRadio.net. Good evening, 1st District Avalbay, 3rd District, 2nd District. Hinaot ko man po na niya ang kamang si Marhay na kamagtakan sa ngunyan. Tagali na naman baga nag-uura albuluto na naman ining si Mayon. Oh no! Let us pray for Abay na sana po naman malampasan na natin ang ganyang sitwasyon ng isang bulkang nag-aalburuto abalas sa buhay. Aray ko po! Siyempre sa mga pari kang Sorsogon, Katanduanes, Kamsur, nadanong kita sa One Radio Tabaco. Sa Camarines Norte and of course some parts of Quezon Province. OneRadio.net. Good evening. Whoa!
1: Showbiz Papi T.
0: Ay nako, ito pinakagusto ko talaga yung mga tungkol sa mga chika-chika, tungkol sa mga laban life. Marami nagsasabi na talaga ba na si Narabia, Mateo, at si Jeka Quinca, sila na ba talaga dahil? Well, dahil nga naman, nagfa-follow sila sa each other sa kanilang Instagram. Tapos nagla-like sila sa kanilang mga postings. Tapos meron silang mga similar postings together. So pwedeng masabi natin na mukhang sila na nga. Pero ang tatatatananong, magtatatagal kaya sila? Oh, alam naman natin yang si Jay Cuenca, ang dami na naging girlfriend. Eh, ito pa namang si Doña Rabia. Eh, parang isa pa yata yung boyfriend niya, di ba? Yung taga Kalamba. Si, ano nga yun? Si Gonzales ang apelido niya. Guwapo yun, nakita ko na yun in personal. Guwapo yun. Actually, mas guwapo yun kesa kay Jake. Hoy! May gano'n na ngayon!
1: Showbiz Papi T!
0: Ano nga ba talaga itong pangyayaring ito? Maghihiwalay na raw ang Belle at ang Donnie. Pero ang kanilang love team lang. Pero obvious naman na wala silang relasyon. Maraming mga fans talagang nangarap na sana maging sila in real life. Hindi, close lang sila. At kung sila man ay love team at nakakakilig together dahil maganda ang kilang chemistry. Pero sa personal na buhay, wale. Kaya huwag na kayong mangarap. So, pahinga na muna yung kanilang love team. So, baka matatagalan bago naman mapapanood natin ang isa pang pelikula nila dahil ipapalabas pa yung kanilang bagong pelikula. Oo, na silang dalawa lang. Tayong dalawa yata ang title. Ako manonood talaga ako kasi kinikilig ako sa kanila. Sana kayo rin. What?
1: Showbiz Papiti!
0: Oh, yes! So on is 18 minutes after 6 o'clock in the evening. On your best cafe radio, One Radio Tobacco, One Radio Diet, with your tea time!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Ang init!
5: Pataba!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataba!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataba!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing
5: Pataba!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Pataba!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Yay!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you. What?

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh, wow! 20 minutes before 7 o'clock in the evening, dito pa rin po sa The Tita Puliana Show. Clean Lunes po ngayon, at 4 ng Mayo. Kumusta naman ang inyong mga ano, status sa inyong mga sock men?
3: May please be nice to me. Sana swertihin ako ngayong Mayo. Sana naman makatagpo na ako ng tunay na pag-ebig ngayong Mayo.
2: Mayo. Of course, ito na po ang pinakamainit na chika ngayon sa Kashubisan.
4: Showbiz Papitik!
2: Abang na abang ang mga fanay. Totoo nga ba na ikinasal sa Maynila si Bea at si Vincent? Of course, ang pinag-uusapan natin si Bea Alonzo at si Vincent Cor. Noong nakaraang linggo kasi, kumalat ng malawak ang ulat na di umano ay nagkaroon sila ng lihim na pribadong seremonya ng kasal sa isang simbahan sa Maynila. Matapos lumabas ang anunsyo ng nalalapit nilang kasal mula sa simbahan ni San Pedro ng ang Apostol sa Paco noong nakaraang Marso. Ngunit hindi. Ayon sa mga taong malapit sa kanila at sa mga taong tapat sa sanggunian, ito ay hindi totoo. Ah, okay. Hindi pa pala sila nagpagkasal. Hindi pa sila nagpapagkasal. At wala pa rin naganap na anumang uri ng seremonya ng pagsasama. Sinabi rin nilang hindi alam kung saan nagmura ang ganitong balita. At malinaw na nilikha lamang ito para magdurot ng kaguluhan at pagkamangha ng marami. Parang hindi naman. Hindi naman kami naguluhan. Hindi rin kami namangha. Actually, parang talaga, okay. Ganun lang kami. Ganun ang reaction namin. Ewan ko kung sino naman nagsasabi na namangha daw ang mga fani. Kami daw ay parang biglang wanna shook. Shook ako. Kasi biglang bakit ganun? May kasalan na pala naganap. Actually, binago ang petsa ng kasal at ito ay gaganapin sa Espanya. As in Spain. Noong una sinasabing sa 16 ng Mayo or 16th day of May ang araw ng kanilang malaking kasal na gaganapin sa ibang bansa. Ngunit ayon sa pinakahuling ulat mula noong nitong nakaraang Mayo 1 lamang, binago pala ang petsa at hindi ito magaganap sa orihinal na takdang panahon. Ang dahilan, dahil di umano sa patuloy na kaguluhan at hindi matatag na kalagayan sa gitnang silangan, kung sa bagay, ano, may point. Ayaw nilang isugal ang kaligtasan at kaginhawaan ng lahat ng kanilang mga bisita na maglalakbay mula sa iba't ibang panagin ng daigdag. Ilan sa kanilang mga naanyanyahan ay nakapaghanda. Nakakapagod yung balita. Diba? Yung iba nung nakabili na ng ticket. Pero dahil nga sa apektado ang pati ang kasal ni Bea, ha? Parang may maganda na namang dahilan itong si Bea. Hoy! Baka ano to, part 2. Part 2? At hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung kailan ang magiging kasal nila. O, sinasabi ko na nga ba. Pero ang chika na nanakitili daw tumpak ang balita na sa Andalusia, timong na bahagi ng Espanya, gaganapin ang seremonya. O, ayan. So, hindi tayo makakarating kasi busy ako eh. Busy ako, hindi ako makakarating, Bea. Tsaka kasi, makakarating na sana ako nung kasal ninyo ni Dominic. Hindi naman natuloy. Pero yung kasal ninyo ni Vincent ko, hindi pa rin natin alam kung matutuloy. Diba? Kasi biglang may mga sagabal na naman ang pangyayari. Kaya hintay na lang natin pag bigla na lang na merong sumigaw ng mabuhay ang bagong kasal. Ano, wala namang kabuhay-buhay. Dapat ano ha, dapat talagang ano, in full enthusiasm ang pagkakasabi. Diba? Kaya good luck na lang sa mga fani ni Bea Alonso. Bakit talaga masalimuot ang kanyang love affair? At lalo na kung pinag-uusapan na ay kasal, di ba? Aba, isang napakahalagang araw ang kasal. Katulad ng sa akin, I was so happy na nagsuot lang ako ng wedding gown. Nakapagsuot din ako ng wedding gown. O, di ba? Ang saya ko na. Actually, marami din naniwala na nagpakasal nga ako, pero hindi. Up lang yun. O, ganon. Pero itong kay ano naman, kay Bea, hindi up yan. Totoong buhay yan. Kaya sana naman matuloy na ang kasal ni Bea at ni Vincent. At syempre naman, para maging masaya naman ang ating mga fani. Dahil itong si Bea ay may edad na rin. At may hirapan na siyang mga anak kung patatagalin niya ng patatagalin. Kung mababalam ng mababalam ang kanyang kasal. Aba, hindi biro iyan. Tuwang-tuwa si kuya. Hello kay Tita Eva Oliver at kay Shirley Valier. Nakikinig ngayon sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre napapakinig po tayo dyan sa Tabaco City, sa One Radio Tabaco. Para sa satuyo mga katindugan in the City of True Love, asin dyan po naman sa 1st, 2nd, and 3rd districts of Albay. Mag-ingat po tayo dyan. Hello, Bicolanang Bungal. Good evening. Sana Bicolanang Bungal, sa susunod, ang magiging pangalan mo na ay Bicolanang Postisada. Gusto mo yun? Ayoko ng bungal. Gusto ko may pustiso.
1: The Tita Poyan!
2: Aray! Yung mga nagkikinig po sa atin dyan sa mga evacuation centers sa Albay, good evening po sa inyo and keep safe. At sana po naman kayo ay nakapaghapunan na. At yung mga bata naman ay nakapagpunas-punas na para hindi masyadong ma-asam. Hindi masyadong ma-asam. At syempre yung ating mga senior citizens, hayahay na. Paupo-upo, pa-chika-chika na lang. At yung ibang mga lola dyan ha, baka meron kayong mga kwentong magaganda. Ipunin nyo na lang yung mga bata at makikinig sila sa mga kwento ng mga lola. Gusto ko yun. Sana makapasyal ako dyan sa Albay very soon para po naman mapasyalan ko kayo dyan sa mga evacuation center. Dahil ang sarap kumain ng maraming kasama. Akala nila magdadala ako ng pagkain, hindi nakikain lang ako. Char! Sana po naman ay hindi nyo ipagdamot. Because I love eating with a lot of people around. May ganun! Nam Saragoza! Hello, good evening sa'yo. Of course, nandito pa rin po kayo sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita, Pollyanna. At 49 minutes after 6 o'clock. Wah, pa sweet. Hi!
1: The Tito Puyana Show.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay. At safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
5: The Tita Puliana Show.
6: Tita Puliana Show.

0: Dadan Show.
1: Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.

Oh yeah. Welcome sa ikaduang oras kan sa tuyong programang The Tita Poyan Show. Diyos, mali nabanggi po dyan sa Milan, Italy. Nagdarangungon yan si Marinella. Sabi niya, magbikol da ako. Dahil man siya tatao magbikol. Kaya saan na daan niya madango. Wow! Sabi ko, oh, pwede man. Seven minutes after 7 o'clock. And of course, I'm sure na nagdina Bonnie Vina kayo dyan. Yung iba naman, hindi na nagdidina Bonnie Vina. Kasi ayaw na lang shumaba-er-er. Yung tinatawag nating OMAD, yung iba naman, twice lang. Twice silang nagmi-meals a day. Pero yung iba talaga, ewan ko ba, nakakayanan ba nila yun? Nakakagutom yata yun. Pero mo, 1 meal a day? Mabuti na lang yung 1 meal a day kesa 1 mouthwash a day. Hindi ko kaya yan. 1 mouthwash a day. Anyway, ang ating hotline 0961-447-3923. Meron nag-text sa atin. Actually, nung Sunday pa ito, natanggap ko. Sabi niya sa akin, "Hi Tita, good evening. Tama po ba itong number na 0961-447-3923? Dahil kung tama po, meron akong nais itanong sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sheila May. Pangalan po yan ang aking pinsan.

0: ng paghihiwalay ay hindi mismo ang pagtatapos ng relasyon, kundi ang katotohanan ng mahal mo pa rin siya ng lubos.
1: Aray ko!
0: Drama-dramahan, ano? Pero hindi na kayo pwedeng magkasama. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo na normal lang ang nararamdaman mo. At hindi ka mali o mahina dahil dito. Ang ibig sabihin lang nito ay totoo, malalim at tapat ang pagmamahal na ibinigay na naranasan mo. At hindi nawawala ang damdamin sa isang iglap lamang. Wow, may pag-anon. Ang tunay na pag-usad o paglipas ng sakit ay hindi rin nangangahulugang kailangan mong kalimutan siya o itigil ang pagmamahal mo ng buo. Nadadala ako eh.
1: Aray ko!
0: Hindi ko nangangayanan. Kasi naranasan ko rin yan. Hanggang ngayon di pa ako nagkamahal ko pa rin siya. Well, ang ibig ngang sabihin dyan ay hindi mo naman kailangan kalimutan siya o itigil ang pagmamahal ng buo. Ibig sabihin lang ay matututo kang mabuhay ng masaya, buo, at payapa ang kalooban kahit nandyan pa rin ang damdaming niyan sa iyong puso. Meron tayong mga dapat na paraan na sinusunod, no, para malampasan natin yung sabihin nating episode ng buhay mo at ng iyong feelings. Kailangan mong tanggapin ang iyong nararamdaman. I-accept mo, no? Na, ay, nararamdaman ko na ganito. Hindi pa, mahal ko pa siya, menyo. Mag-move on. Sa ano mang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Diba? Mahal mo pa siya. Malamang iniwanan ka niya. Dahil one mouthwash a day ka rin. Ay, may mga ganyang dahilan, ha? Bakit kayo naghiwalay? Hygienic purpose. Hygienic reasons. Huwag mong pigilan na yung sarili na masaktan, umiyak, at syempre makaramdam ka ng pangungulila. Oo, naramdaman ko rin yan. Kapag pinipilit mo maging maayos o masaya agad, lalo lang itong lumalalim at tumatagal. Yung masyadong inuunahan mo yung mga pangyayari, hindi, hayaan mo lang. Chill-chill ka lang. Sabihin mo mismo sa iyong sarili na, mahal ko pa rin siya. Masakit ito at mahirap, pero ito ang katotohanan. At kailangan kong tanggapin! Tanggapin na natin na hindi natin kontrolado kung sino o ano ang mamahalin natin. Pero nasa atin ang kaligayahan at ang kapangyarihan. Kung paano tayo tutugon at paano tayo magpapasya para sa ating mga self. Diba? Ganon. Tayo mismo ang may power dyan. Kaya dapat tayo ang masusunod. Pwede naman din sabihin sa sarili na, oy, tama na ha? OA ka na. Mahal mo pa siya pero wala na kayo. Tanggapin mo na yan. O, diba? Putulin mo din ang lahat ng mga paraan ng pagkakalapit kasi ito yung pinakamahalaga eh. Kung halimbawa, meron pa rin kayong, alam niyo yung parang connection, ito ang pinakamahalaga at pinakamahirap gawin pero ito ang susi para makausad ka. Huwag kang maghanap ng paraan para makita siya. Huwag mong tingnan ang kanyang mga posts sa social media. Huwag magtanong tungkol sa kanya sa ibang tao. At huwag kang sasagot kung makikipag-usap siya ng walang mahalagang dahilan. Oh, ganun yan. Kaya naman, para kasing pinapahaplos mo lang muli ang sugat na nagsisimula na yung gumaling. Pero pinapahaplos mo pa rin. Eh, dapat hindi ka na makipag-contact sa kanya. No? Totally. Kahit huwag mo naman siyang i-block. Kasi hindi gawain ng matinong tawang nang ba-block. Diba? Huwag mo lang siyang kausapin kung hindi naman mahalaga. Tsaka kung halimbawa tatawag siya sa'yo, huwag kang basta-basta sumagot. Tanong mo, bakit? All caps, ha? Bakit?

Kasi kung hindi rin naman mahalaga, eh ano bang pag-uusapan nyo? Diba? Parang pinaparusahan ka pa niya o chinecheck niya o nag... Ay, nako. Kung diba naghiwalay na kayo, eh dapat tapos na yun. Ganun yun. Tsaka huwag ka na mag-isip na, ay nako, baka pwede pa itong maremedyohan, baka pwede pang magkabalikan kami. No more. Kasi I'm sure na naghiwalay kayo for a reason. Kaya kung talagang may matinding dahilan ng iyong paghihiwalay, halimbawa, meron siyang ibang mahal, magkakasama... Ah, bakit natawa si kuya? Nakakatawa dun. O, halimbawa, yun yung mga dahilan, no? Or meron na pala siyang dating mahal. Tapos parang ikaw naging backup lang. Tapos kailangan na sa'yo ang pagdidesisyon. Na wala na, tapos na. And I'm gonna live my life without that human being in my thoughts and in my heart. Diba? O yan naman sasabi ko. Sheila. Sheila na pangalan ng kanya. Pinsan. Aray ko. Sana kahit papano ha, nakagaan naman yung ating kuru-kuro sa yung idinulog sa atin. And thank you so much for texting 0961-447-3923. Tama ba? Tama naman. How may I help you? All the bummy ganon. Kung kayo din meron kayong nais na idulog, yung mga personal na bagay na hindi nyo pwedeng pag-usapan kasama yung mga friends, i-text nyo lang. At sasagutin ko yan. Ay, nakakatawa dun. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 16 after 7 o'clock.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Farang walat.
19: At parang vatang-vata
18: dahil sa ERA.
20: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
22: Ako si Salvador.
23: Sa gabi ay
24: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
25: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
26: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show!
2: Yay! Parang gusto ko magpa-cute. Yes, we're back. You just said the Tita Puliana Show on a Monday night. Oh, diba? I'm so cute. Kumusta naman po mga love life nyo? Ako nanggigigil ako dyan kay Sheila May, ha? Yung ating kanina, binasa natin yung kanyang hinaing na nais daw niya na makamove on kahit mahal pa niya. Aba, eto, katitext lang. Binabalikan daw siya ng kanyang boyfriend. Ay, ewan ko sa'yo, bahala ka na sa buhay mo, Sheila May. Pinagod mo pa ako, ha? But anyway, kung saan ka masaya at kung ano ang iyong desisyon, sa'yo yan. Hindi naman ako. Diba? Kaya good luck na lang sa'yo, Sheila May. And may you be happy with whatever decision you have with your love alive. Tuntuhan si Kuya, no? Ang sarap niyang tumawa. Ganon. Sana nakakatawa rin yung pinagsasabi ko. Kasi diba, canned laughter. Minsan kasi naririnig natin, diba? Tawa ng tawa, canned laughter ng canned laughter. Kasi hindi naman nakakatawa yung pinagsasabi. Parang syungay. O, eto na dahil summer pa nga. Naku, ang masarap ngayon kumain ng ano, ng ensalada. At ngayon ko lang nalaman ang tawag pala ng vinaigrette. Diba? Vinaigrette in Tagalog is aderezo. O, ano nakakatawa doon, kuya? Tumigil ka na. O, diba? Tumigil siya. Masunurin. Anyway, ang aderezo po ay yung vinaigrette na sinasabi natin. Basically kasi ang vinaigrette ay suka na merong oil. Mas maganda kung olive oil. Kung meron kayong olive oil, bakit hindi, di ba? Eh, ang mahal yata ng olive oil ngayon. Hindi pwede yung oily face. Hindi pwede yung oil sa face mo. Hindi yan pwedeng gawing aderezo. Siyempre, may kasama itong asin at asukal. Minsan, nilalagyan din natin ito ng luya para matanggal yung lansa. Lalo-lalo na kung meron itong halong mga fish or di kaya mga seafoods tulad ng hipon. Kaya iyan po ang ating dapat na pinagkakaabalahang kainin pag summertime kasi mas ano siya malamig at masarap, nakakabusog din. Masarap usually ang ginagawa kong ano ensalada ay yung syempre ang pinaka staple, pinaka nanay ng lahat ng mga ensalada ay yung pipino or cucumber. Syempre nandiyan din naman ang carrots, masarap din ihalo ang carrots lalo na kung crunchy, ano? You know? Minsan kasi yung ibang carrots hindi na crunchy. Nako, nakakapagod kainin yung ano. Hindi na crunchy. Hindi ko type. At syempre, pwede din tayo maghalo sa ating insalada ng pritong tokwa. O, diba? Gawin nyo rin crunchy. At syempre, nandiyan ang repolyo. Napakarami pong mga gulay na pwede natin gawing insalada. Pwede nga natin paghalu-haluin yan at lagyan din natin ng fruits. Katulad halimbawa ng apple. Apple and pineapple. O, diba? Nasa ating pagiging creative yan at kung anong meron tayo at hand. Siyempre, diska-diskarte na yan. Pero napakasarap talaga ng... actually, pwede akong kumain pala ng insalada umaga, tanghali, gabi. O, hindi ako napapagod kumain ng insalada. Kaya lang, dapat yung suka hindi masyadong ma-asm. Kasi mayroon akong tendency na magiging mag-reflux, di ba? Kasi sa sobrang asim ko, pati tiyang ko ma-asim din. Ay, nakakaloka. I'm sure marami din nakaka-relate na ganyan, di ba? Kayo rin? O, di ba? Sabi na, ay, may asim pa yan. Pero talagang maasim yung tiyan niya. Ay, ingat-ingat po tayo sa sobrang suka. Or di kaya naman, kung hindi tayo gumagamit ng suka, mas maganda rin kung kalamansi. Pero hahaluan natin ng tubig yan. Mas maganda rin yung pampatamis, eh, imbis na asukal, pwedeng honey. O yung pulot. Pero mahal yata ang pulot, ano? Pero okay din, bumili ka ng isang bote, pwede mo nang gamit-gamitin yan. Marami yung ano, at saka hindi pa yan nasisira. Kaya pwedeng marami, matagal mong magagamit, dahil hindi po nasisira ang honey. Siyempre, para po naman doon sa mga karagdagang pampalasa, pwede tayong gumamit ng itlog na pula. Pwedeng sa manok, pwedeng sa pato. Kaya lang yung pagbibili ng mga itlog na pula, kailangan suki natin yan, ha? Mahirap na kasi minsan yung iba, hindi na okay. Naglalangis-langis na pero amoy, hindi ko matake. Diba? Kaya dapat suki natin dahil ibibigyan tayo syempre yan ng fresh. Ganon din sa ano, pwede nang ilagay natin dyan yung ano, yung mga isda-isda, no, mga piniritong isda. O, diba? May mga ganon pwede natin ilagay dyan. Kaya maging creative lang po tayo sa ating insalada para naman healthy. Healthy talaga ang insalada. Lalo na no, kung lagyan natin din yan ng amargoso o yung amphalayay. Parang mukha mo. Ang paet. Joke lang. Ito naman, napaka-sensitive. Ano pa kayang pwedeng ilang? Ay, yung mga dahon-dahon. Minsan nga, although masyado akong napapaitan doon sa yung dahon ng ampalaya, masyadong mapaet. Kaya okay naman yung alugbati, pwede yan. O di kaya naman kamote or kangkong. Ayan. Pwede din natin lagyan yan ng basil. O, pasi siya, basil. Eh, meron na mabiling basil. Pwede, lagyan natin. Pwede rin tayong mag-salad ng pasta, yung may kasama ng elbow, di ba? Yung mga macaroni, gano'n. Pwede rin yan isalin natin sa ating fruit salads. Vegetable salads, pwede yan. So, pwede rin fruit salad. Kailangan fruit salad kasi masyadong matamis. So, mas gusto ko doon sa medyo savory, o, oh, di ba? So, sana po naman ay nabigyan namin kayo ng ideas na talagang mas masarap, mas malusog pag tayo ay gumawa ng sarili nating ensalada. At tayo ang gumawa ng sarili nating vinaigrette o yung aderezo. Aderezo. Yan ang Tagalog ng vinaigrette. And it's usually a combination of oil and vinegar. And the rest is all your magic. Magic! Masarap din kasi yan sa mga pritong isda, sa mga inihaw na liyempo. Aray ko! Nakagutom! Diba? Pwede rin yan sa mga ano, inasal na manok. Wow! Gusto ko yan. At dahil sa sobrang kahalingan ninyo sa inyong pagsasalad, gumawa na rin kayo ng achara. O, diba? Para pwede nyo ma-preserve. Parang siya tawa ng tawa. Parang nagiging trigger happy na ako sa mga ano, sa mga canned laughter. Minsan siguro, minsan na magdadala na lang ako ng guest dito na wala siyang gagawin kundi tatawa. Pero kung hindi nakakatawa yung mga pinagsasabi ko, hindi siya tatawa. Kung nakakatawa lang, saka pa. Dapat siguro live. Magkano kayang sweldo ng mga live laughters? Live laughers. Oo, okay. Nakaupo lang sila dyan. Meron silang mic. Tapos pag nakakatawa yung pinagsasabi mo, tatawa sila. Pero hindi sila mag-a-adlib. Hindi sila guest. Ang trabaho lang nila, taga-tawa lang pag nakakatawa. Kasi di tulad ito mga ginagawa natin ngayon, meron tayong mga canned laughter. Kahit hindi nakakatawa, pindot lang tayo ng pindot. Akala mo, nakakatawa. Nakakainis. Maraming ganun. Kung ano-anong pinagsasabi, tapos canned laughter ng canned laughter, hindi naman nakakatawa. Meron ka rin, ano siguro, pwedeng mag-hire ka rin ng taga-sabi lang ng...
3: Aray ko!
2: O, yun lang sasabihin niya.
3: Aray ko!
2: Siguro mahal yan kasi si Malupiton yan eh. Mahal yan! Mahal ang talent fee ni Malupiton. Tapos wala na siyang gagawin kundi magsabi ng...
3: Aray ko!
2: O, di kaya naman... Si Johan. Yan, yan ang gagawin niya. Tawa lang siya ng tawa. Ayan. At least alam mong nakakatawa yung pinagsasabi mo. Di ba? Ano? Namanggihan na kamo? Parang nagdalawang isip pa ako noon. Sana po naman masyarap, lalong-lalo na kung kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Mamaya ng konti, aantukin na yan. Kakamot-kamotin na si Chanda. Tuntua siya kay Chanda. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! 7:46.
4: Ikang paligid, pero puso ko maingay pa rin.
1: The Tita Pollyanna Show!

0: Oh yes, ang bilis ng oras. Welcome sa ating panghuling oras na magkakasama, magkaulayaw ngayong araw ng Lunes, a 4 ng Mayo. Batang-bata pa ang Mayo. Fresh na fresh pa. Kaya marami pa tayong pwedeng gawin sa buwan ng Mayo. Pwede pa tayong magbalak ng mga panibagong plano. Ang kailangan nag-a-adjust po tayo sa mga pangyayari ng ating buhay ngayon. Kailangan po ngayon, ilabas natin ang lahat ng ating kakayahan sa larangan ng diskarte. Dahil nga naman, nagkakaroon tayo ng matinding pagsubok ngayon sa buong mundo. Wow. Parang, pero syempre, kailangan easy-easy din tayo. Huwag natin masyadong dibdibi ng mga pangyayari sa mundo. Basta happy with the family. Yun lang talagang mahalaga. Happy fiesta dyan sa Puro 4 sa Kanaway. Kina Tita Eva, wow, happy fiesta. Ano mga handa nyo dyan ngayon? Baka naman pwedeng ipagbalot nyo na lang ako. Pang Sharon na lang. Pwede ba yun? Pwede nyo ipadala sa messenger. Ayaw ni baby. Kasi daw, gusto niya ng leche flan tsaka fruit salad. Meron ba, Tita Eva? Diyan sa Kanaway. Cute na kita ko dun sa baby. Tawa siya ng tawa. Kahit hindi niya naiintindihan ang mga pangyayari sa mundo. Diba yun ang napakaganda? Yung mga bata, tawa lang ng tawa. Hindi nila alam na piso na lang ang pera mo sa bulsa. Siyempre, nandito na tayo sa ating greetings, greetings!
1: Greetings, greetings! Shout out, Bolivar!
0: Holding hands na tayo, ha? Kamusta naman dyan si Eva Oliver? Ganon din si Bicula ng Bungal. And of course, dyan po naman kay Tita Wang sa Buena Baja Compound. Hello, Kuya Rick. At sa lahat po na nandyan sa Nawang. Kamusta ka naman, Nam Zaragoza? Briaga Adlao John Paul. Kamusta na kayo dyan sa Magapo? Siyempre, binabati natin ang Bermas, Castillo, Bello, Barciliano at Banyares family from Ikaw na po family.

Baby Crystal. At syempre kay Mama Tin, muda si Papa Jun. Diyan po ang sa San Isidro Ilawad. Hello kay Leigh. Good evening po John, always listening. Lola Popping sa Rizal Street, Malilipot Albay. And of course, shout out natin ang Belaro Bermilio family from Ken ng Kabangan. Ganon din naman kay Manay Lilia Belaos, nagdadaan.

Tita Loy Loy, good evening. Remedyo Street sa Daet. Binabati din natin si Alex Alba Moya. And of course, shout out dyan po sa Buring to the Bornelia family. Dyan po naman sa Kubo, sa Soria family. And of course, sa Kubo na rin tayo. Batiin na natin si Jocelyn Vargas at ang kanyang boyfriend na si William Vargas. Wow! And of course, ang kanilang mga apo. At kay Mame at kay Pepe Malaga, dyan pa rin po sa Kubo. Sa Puro Cuatro, Burabo, Daet, to the Abilgos family. Sa Lagon, Abais family. Sa Kamambugan, Daet, to the Sopranos family. Good evening kay Baby Arca Borja. And of course, kay Judita Barameda, Jeanette, good evening. O, eto na naman. Shoutout daan sa agum niya na si Nicanor Ampuon. Si Annalyn talaga. Annalyn, kataning mo naman sa nasa agum mo, sabi mo, oy, shoutout. Hello din po at binabati natin ang lahat po naman dyan sa Belen Tiwi Albay, lalong-lalo na kina Hazel Sid, as in sa duwa niyang aki na sina Jersel and Jerick. Dyan po naman sa Bacolod, kay Benito and Evelyn Brizo, at syempre sa Urpao, sa San Lorenzo, kay Benedict at Diane Brizo. Gwen Pauline Arkanghel, matapa ka mo, buda si John Adriel Arkanghel, dyan sa Payahan Malinao. Duwada ay yung babies pa yan, nagdadangog na sa The Tita Pollyanna Show. Wow, I'm so touched na man. And of course, shout out din po sa Kanaya family, dyan sa Matalipni Malinao Albay Zone 2. Sergeant Pago, kumusta ka na? Yun lang masabi, kumusta na you? Dyan po ay sa Purok 5 Cormidal to the Cobalias and Zoleta family. Good evening. Baloloy family dyan sa Datag, Santa Teresa. Ganon din po naman sa kina Gado and Kikai dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Nyan sila sa Luwa, sa Hampang. Ayan. Meron silang barbecuehan dyan. Oh, diba? Kumusta na? Nagmahal na ba ang presyo ng mga barbecue ngayon? Hindi pa naman siguro, diba? Bita's family, especially kay Lola Toying, Tita Ted, Tita Troy, Tito Randy, and Baby Luna. Kumusta na? Diyan po naman sa Purok Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, to Dave Pasit and family. Jake and Lisel Base, Jan Salibtong, and of course, akin nindang si Alexa. Daddy Edoy and Mommy Rita De Los Reyes, dyan sa Vinson's. Good evening. Kumusta na po kamo dyan? Of course, to the Barazona family, Miles Borromeo and Rita Bumbuhay, dyan sa Basagan. Fernandez family, sa Garchi Torena, Kamsur. And of course, sa mga taga-barangay Sugod, Bakake Albay, kumusta na po si Barangay Captain Georgie Morales. Good evening. Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment sa ating live sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Dito lang sa inyong Tita Pollyanna Show on your best cafe radio.

0: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
0: Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Ang init!
15: Patata!
14: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
15: Patata!
14: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
15: Patata!
14: Sumubok na nitong bago. Introducing...
15: Patata!
14: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
15: Patata!
14: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
15: Batata!
14: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
15: Batata!
14: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
15: Batata!
16: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
17: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
16: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
18: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
4: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
8: and other skin problems.
10: High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Wow.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.
1: Oh yeah. Oh yeah. Hello, good evening kay Tita Cherry Bora and of course kay Christian Abrera Chan. At fiesta pala dyan sa Fatima, ngunyan na maabot na Mayo 12 as in Mayo 13. Happy fiesta, Fatima. Ayan. Of course, kay Batang Punyado Forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh, Rejuviant Products, Luyan, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snow Time, Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, convenience stores, sari-sari stores, at sa lahat ng pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, thank you, One Nook. Diyan po naman sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, sa sentro ng Diet. Pasyalaman kayo sa kanilang Facebook page, One Nook Chicken Inasal Diet, para sa inyong mga online orders at syempre ang inyong mga inquiries. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Jam Products. Siyempre, para sa tuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa indong me time as in self-pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang sa Nakanamando Coffee Hospital. Pashare naman po kamo sa Facebook page ng Pink Spa para sa mga detalye at services. Uri kaya magdumana sa nakitahan po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you, Pink Spa! Bueno, bueno, bueno. Medyo inabot na naman tayo ng oras ng pamamaalam. At lunes pa rin po. Huwag natin kaligtaan. Pag lunes, isipin po natin ang clean lunes ng ating buhay. Hindi lang sa ating mga bakuran, hindi lamang sa ating mga tahanan, syempre kasama ang ating isipan. Clean lunes. Bukas. Araw ng mga chismosa. Oo, Marites. Kasi nga Martes eh. Marites, araw din ang mga maaarte. Araw din ang mga choosy. O, diba? masaya na naman tayo bukas. Meron ba tayong chismis bukas? Araw-araw naman meron. Diba nga na, na problema sila. Ay nako, sinabi nung kumpara niya, Mare, buntis ka raw. Sabi niya, oo, 5 months na. Hoy, sino nakabuntis sa'yo? Ay di yung mga chismosa. Yan na nga sinasabi ko. Kung ano-ano talaga ang powers ng mga chismosa. O araw nila bukas, ha? Meron din naman silang halaga sa mundo, eh. No? Updated tayo. Diyan sa ating mga looban, diyan sa mga labasan, sa mga tindahan, at kung saan saan. Eto naman po ang yuning ko na bako masyadong magayon nun. Pero mahamutuan. Pero sabi nila ha, huwag mong api-apihin ang iyong sarili. Huwag mong sabihin na hindi ka masyadong maganda. Eh ako gusto ko eh. Kasi alam ko namang hindi totoo. What? Sige na nga. Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. At syempre, ang ating mga talamita ay nakapagbigay ng laman-laman. Hanggang bukas. Ito po ngayon yung Tita Pollyanna na nag-iiwan ng mga katagang Kung maganda ka, bakit wala kang corona? Sweet dreams!

0: You're listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na Bicolandia.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, 99.7 NewsFM.it.

0: listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar, ano po, ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: 99.7 One Radio News FM.
3: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugunan.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .10.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you. One.

0: One Radio 99.7 News FM. Dot.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Anong pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos, Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.